Ito'y itaroon na hamutuk ola, no reza tiya ola, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ito'y itaroon na hamutuk ola, no reza tia ola, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Hoy itaroan na hamutuk ona, no reza tia ona orasaong kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idet niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaong konaba, visualizasaong.